Tala Flava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. The headlines. David Seymour bites back at audited channel over lunch report. Two Pacific Island teenage girls in school after being blocked by wrong information. In sport, coach David Rainey lays down marker as All Blacks enter new era. This is the details in Samoan. Te ao manui o talani mai Aotearoa ni sila mōle le joni sila Pasifika. O visili ngia de minstalong lango a onga David Seymour is tole le o sua tu sili ori the channel. Ina wo mai ona ia langa ni fai le winga le porkala me mo me ai tamaitia onga. Ile li poti sa forosia le parmen ile asona nafi sa mawai. O le porkala me o lo fastau ina i tupe bea fa tusat satu. Ile wala e fai aia le pati ile leipa ai peitai. O le fai tinonga sa le ile leo na mate i tuina ai peto e va ililia. Sa mawai o le afone me aia le au sieina le fai tulangano nutrini, nutrients, mo le o la marolo ino tamaiti. Sa ia ile teusanga o mo vai. Ai sa feo lolo ane ona faalelei ele vai tu uanga non tonu mani faa. Ma mea ai sa faa tupla ia le maa i mawina. Sa la ngai fo ele li poti atu ngalunga winga. Ile faa pe feo na faa ta oto ia le faa tinonga fone me ai. E au fiai male vai vai o fo fuanga non lango faa leo leo. Ma suinga e faya i toi minute e olava fo i kon kalate ua mai ona sainia. Sa amta ina sua sua nga sua tu silia ma fua mai ine faa tionga. E winga ile le leo nei me ai. Teime ta pena ai malona tala fenga iai. Faa pea mani faa pe feo na tilo tilo i faa tupenga, mani faa pe feo na fi flia, i a company e sapalaya ni me ain. Ai o Seymour, te iulo le porklami sa i faa lia. O le lipoti su e tu sili, e na ole a fosi tala, tilo ain. O lo ngasi se ina i le porklami o ye nei, ai e leo le porklami sa faa tino ina e le lepa. Ba ye ta ua ilona manatu, wa fitea ia ili su e tu sili, ma se faa fitao li sona tau le leia. Ma se tūlanga e wha luma inai, ono se ofisa sili atu lea ona taua il palmeni. Sa wha lia re te iulo le loku o le Destiny Church pe ona tele FVC inga Brian Tamaki wa ta fia leo leo ia nala au marosi po fama. I lungo le itula o le Facebook sa i wha ilo inai, o lana lai sene na te umi ai fana sa soro ia li tsumare lua aso o mawai. Ma tu o tuai leo leo ilo na fale mo le avesea o na fana. A whaarea e tamaki i tosu li mito sanga o aure kukuri rwa mokoa. Ta e tu si ai i lona manatu. O lea whai ngale o leo le tom whai lea pui pui aro nanti no. Ai o loa wha awa ulava o ni te tala ni usila. I le lolo fima e o tangata mai e tunu fafo. Whaarea e tamaki i tu wawe manatu i a leo leo o yos tangata e matautia. O le mele na sa osu wha i anon fale mo le ave se uma o anafana o le starina. Sa wharongo ina i lungo lea te video o ye puina lea whaatino ngā leo leo o ye whaalia i leo leo. Tu wau. E yese fanai tasi le ile laisene ina olo ia umia. Ile amatanga le masin telua yo yuni sa tuwa ia ia tamaki ia le pale mio inikia na Narendra Modi. Inikilia umaese leo tangata kerisiano ia tinu asi e saad. Ba ye ta uai, ole teminei olo kilia umaese Modi ia tangata inikia ma kerisiano masu sunuina ia farisaa. A fai ngwai ele i minstao tangata anu esese ni usilal ethnic communities, Mark Mitchell, ia manatu fai leo tamaki o se ngai o inga a se tangata fai palpalo se se vale. O ai e inga fai tino fawar pati ale acto o fai loa ilele e se anga ngā lofa mo tangata mara o mief so soani. E bio na fai leo tangata e langalongo ina ia ila tue mau apene fiti mare ma loom. O mana ore pāti ale act e noa noa mawina ia pepo wha mauni ngā ola mā lolo ina po ngāse ngāse ia o tangata e maua ia benefiti. Ile wha atu la whano ino nei pepo ngāse ngāse e wha matu ina le fō mai ave ia le wha mauni ngā mata ngā rua ngā watina lau tele. O mana na o fō e toi tū wha avase ngāna i tangata e maua benefiti ile fai vāe ngā e iai e amata mai tupe fōa ia iso tanga mā ola mā lolo ina o mā fōfau e wha matu ina ele mai ai o le wha mai pisi. Tala no aere konferenisa le pāti le whae ngole vāsio sa whaari aere te tae le pāti ale acta David Seymour. O le nu meratanga te mau tupe o benefitio soi fō mārolo ina maa fianga tū mau. E toi tilti lava a whaaru o ina leo whainga o iai tu tono se furu tau sanga. I le iwas furu o no afe, vāru se lau limas furu male loa. Whaari a Seymour, o le whai tau se lau afe o tangata o lātou whao ngāina i anei tupe mau fua e momoia i o lātou o la ngātoa. Ai o lātou tua oie e usu i ngā ruenga. Ai o Kay Brereton, sa ia longa le porkalame le checkpoint a le teori sila e whapea. O le tatai o le acta David Seymour,
wo ye fa ni tele fatu winga tanga tele selo yai ma ye ta wai o se a ye ngofa tino a winna to se a vai o le parti al act ele o marmama ai pe ye se nga nga lo fa mo tanga te fa mo mo e benefiti a patino le ila to e atu to vale ma fo fao sa fa ta i voi fa jonga puritan ili a ye ngofa tino le act I pūlenga leo whātinonga mo rewawa ai o tupe ma re mālo e whaonga ai pepa whāpitoa mo whātau mo te ngata ua umitei mo sueni ngā wenga. O lea e ngā whātino o lea alatu maua inai nei tupe o tongi o benefiti e whao i atu ini pepa patino e whaonga ai mo whātau ngō mea ai tu tongi ei whale maututongi ma pili ma isi tautua. Ai o nei pepa whātau ngā o lea apoloka inai e whainga o ni whātau ngā o lea mālosi talonga whai tupe te paa ma tino i tupe e tala i tua. O teine te lovo si tseni ni usile to lua sa bau ia mai leo ia onga li to senga nei ono se wha amtalanga wha ale tula fono se se mare mtanga roi nga a onga ma le kolisi wha to ale storina ila onga ila sung fuone nei mai aso ira mai ayo su su enga le tamai tai fai li poti al pasifika li televisia ni sila papa retriever ma wha to ese ai lore mtanga roi nga a onga ma polo misi ai e to e ilo ilo ina ana nga senga Nei e mautino ai o ainga lumanai o le amboina fautuanga manino faa wau marisao. Libo tia ele televise o nei teine televo e taisfuru fata usanga e etu panga pasifika. E umia fai tius falau ni sila. Ai sano nofu e tinui fafo maniola ainga ina ua vaya tamaina ini tausanga e lumatu. O le ainga e lato te ona ina foise fale mautu yau kilani o ngā tonu. Ila matanga le tausanga, sa tu e taliu ma yei neite ineite ni usila mole awa ya onga maurulunga ma amta ina ilo marfafi tauli. Ta uwae ole kolisi ma le matanga le nga onga sa la tu faalia, e la tu te marao mea tilu tilo ini faa maoni ngo ma tuo tausio neite ineite, sa faa maonia ere faa masino ngo ainga, aile ile storina ila onga. O te marao onga sa faa te iai ma tuo tausio epe amise ai, o neite ineite o sitse ni usila. O se tāro sanga sa whātō ai whāmas nongo ai ngā pitai o le lisi whātari tari. E ilo ilo aile ma tā upe umitele steme whātari ai. O nei whaitau se lau ma tā upolo whātari le lisi whātari tari. Ma whāri ai e teinei ki wa lāra ngona e whāi longa tangata ia e la ua ia le whāi unga e uilava. E iai o lātu sifolau ni sila. Ma ua le maramala mai pe ai sae le o ma whai ai o na o le aonga. Fafte ye iswe so nga televisyen iw sila lesa ala tu mawa iti fam talanga mail matanga alwe nga onga i fam manino i fapem. I lalo li tula fono wa onga mfate te ingo li lua felus fulu Education and Training Act 2020. O lo fama senga ina ite ineti o tamaiti a onga falo tui fale mo wo yai lea ya. I lisi tarai ya onga le malo i le sonne o lo fama utuai. Tā longa ila mai aile mai tau olele mautonu, o te whai a onga fau Dave Rennie, wo ye toe awina mai se tūlanga manino, ile si o seo mianga o le All Blacks. O Jason Ryan, ilona to finga whai a onga longa lango ile vai tau telwai nei, ilaro te inga Scott Robinson, aile whate aina, o se vai teime olele mautonu mare vivesi. Uru whare mai loa ma Rennie, ma se winga, ele mana o mini whainga whavare varea, ma ele kiki rava se teime o wha mai mawina e fōlasi aile na wha naunonga iana tamata alon, A o sāu niantu mori tā alonga whai teulia mō mōre teo sanga mafurani le stona i nei kala estete. I nau silingia e whaam tala ina ni ngalu e aile se si o mianga o ye nei lalore te inga reni. A e talil whai a onga langa Ryan o se mea le tantunuina ma nino lelei le meolo mana oa e reni. Whaari e Ryan e matua i maalosi lava mea mana oa e reni male mea e mana o mieina. Whaate si ai male toe au ina mai ore whaafai ngō fio re tā alonga whaari a e Ryan. E wha manatua ile au, ile lātou ma tā whaioi, ua māfuaing, o na ofuina le ofura ka pila nuriuri. Wai e tā ua foi, o le teite inga fōu, au sia i se pāle ni leo le vāta mai no ai tia fōu, e au nō le maritia i ese, o le tā alo ua māsani ai. O Ryan, e na o le pauai leo le tangatu o wha sawina mai, i le vāyango whai a onga sa iei lalo le teite inga Robertson, sa iei lalo papole, o ia foi, o le aki kiese, maringaruanga pe tai. Sa mana o ia reni, E au fia ilana maengo whaia onga o ye nei. O le whaia onga mo le maalosi po le strength coach ale au laka pi al moana pasifika wa whata api nei e wha ono fita ia ima moli anga tūnga i Filipina. O Grant Dearns wa wha ilo ina whata se ai Malaysia li whaia onga kiwi tap Baldwin e pūlenga o su esu enga o lo whaia ni tamas to lua sa whano ola ili taimer to lo wapinga mo to leninga e sa unu ni ai mo talonga.
Kala tu ta wai o moriang ari fasutanga taile o te endali te mineng. O divine Adili, usu te stosanga Morene Patabonia, is fruiva. Sa whanoa a o whaiawhate te ingo to leninga ile a au, ile aso valo iuni. Sa mafoe onda lima te taina ni suosuenga leo leo, anga ia Baldwin. O Baldwin, sa avea ma whaia ongal au basketball ali ale Tall Blacks in Exilam, le sa tulanga whae li ta amurasanga li ipororangi o lulu afe malilu se folu. Ai o sui mana mata ngā luenga lulu tue whare Filipaina mara vanga lulu leo. O la to whae ngō ina ia Durns, i se whiloa inga mara utustala ila so a whae le tuluai. Lesa fa'i loa fo ini mori mau mai tamata alu momu atu. E tu sai mo se fa'a lava sa tu i titi lava ala tu male le moi foi. Ile